ibnu hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay delo waye Usayd ibn Hubayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-samaa famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waw berina nit ku sul sopem te dotu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënté yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy geus suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam wowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa afa adamu rabbah fa ghawa adamu kat moy na boromam mbewte dug ko bamu xey and ak sheytane motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni doomu adamay yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulok tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dang ma fasiyene duggal safara rek ti nité tax ma nara dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safa mom leen leen waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo leen wol ku lan neex ci ñom waaw wo leen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow sheytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytani ci bopam daf ñuy def

bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law sha'a allah la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al awwalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi hatta hin qala rabbin surni bima kadhabuni neena wa kër yonent yalla nuh ya te modi kilifa ya wax nañu ak nuh ne ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nek suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su beugé ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko muñandi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak niñu ma lay niñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné wéddi nañu ko té bokku ci aw nitam ndax yënit yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamne dafa teggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja té sen poche disul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba légui sax so démé ci jakk yéek tibarkalla té ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax é ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërsekk waaw é tabarakallahu seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu da na wax né lég lég nit romb la mbubam woyof lool fekk mbubu rek la woyofle leleg itam nit romb la ak mbumu dis te rafet fekk mbubu rek la rafetle su ko defee yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf len di may daraja may len aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarkallah cërum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lolla alquran waxni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wama naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiya ar-ra'y wama nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa'amiyat 'alaykum yonenti yalla nuh borom bi subhanahu wa ta'ala neena mbolo momu bok ci nitam di ay kilifa te weddi ko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na nit rek nga te ñi la top ci ñun mo ñi gëna doy di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn
yeen ci yalla.

nak su ngeen ma gëmul jambouré len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg né yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma ngi len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma wayé man yalla ma yoon bu melni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jinne la sante waaw qalu innama anta min al musahharin waaw wama anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin ñene ko yow kat ab jibar kat nga te nak mënuñu upp grat mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamne sa nday ak sa bay fi nga juddoo ci dëkk bi suñu mbokk la mënoo fi am luñu amul way su fekkente ne nak suñu la wedde leneen nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer ni ko olof yi di waxe ñu ni ko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wante lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkenti ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekkenti ni lol mën nga ko nga def yonentu yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katch nu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magir ñu xubbi daas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na biñu ñewé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih ne len man na ko ci katunu yalla ñi ko kon nak walaysal khabaru kal ahyan li nga tek sebet bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ku lu toll nit umbu bu don ni nit la mu matu montagne bi dal di fette ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wadd salih ne len yene ko indi kon nak fokku mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reyna reyay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mand ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu wara nan dana ci soppu nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na

0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñu wax Ma'mar jeul na ci Tawus jeul na ci Ibn Tawus jeul ci bayam bayam jeul ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digal pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas mu sekk bu kula gis ngay xawa ni rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istinshaq mu di sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy duguma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neena inni taghatta sha'ran fakrimhu sulay yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañuy fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot ba gëna nu julit bi dag ay wéyam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayé mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf su imam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoowoon ba ca topp itam moo di natful ip moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jele nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jele ci Sa'id, Sa'id jele ci Akrama, Akrama jele ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludo rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi du ko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wo wu ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xamna ni Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubé la ci Namrous kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wédam amatul luma wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër peng yu mënta dindi néna itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu takku ko bam né moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul benn baat wala mu jinjju benn baat buy wané né salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolou itam natou la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top mandi gi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natou yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla daf ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man ma kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla nat won nako ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko deeret mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko ku man ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gem Yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julli tak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu meunti jogé ak lu mu meunti don teralal mu ne ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañuuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man Yalla may téral koko nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu da di koy wo ba gis bi andak mom ba ci keur gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heur bu la nexe nga dem mu gis bi tam jaxle ci ñaari hal yi hal bu ñeuk ba ak hal bi wute na waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko ciranga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeep dang ko ci moy di bokale rek te mom nga toll te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox namu waré kon nak sega mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ak jam kotula dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul ben bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom ji dogi ci xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahim gannaaw bamu ko natto ba xam pas pasam mu ne ko jebulul qala ibrahim niko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken dañay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax gangok gor gu tedd gangok ibrahim khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo desone ci iswaram kon ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahirrahmanirrahim al-haqqah mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

ma faf rek wéru ci yàlla, ndax kuy wéru day seeti gannaaw ak borom dayo ya. Kon nag dana wéru ci sama borom. Waaw, wéru boobu nag la tuddee aw awi ila ruknin shadid, te moo di yàlla. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci firi aaya boobu la wax na ne Bukhari moom moo nett li xadis boobu le moo ko solo. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yaghfirullahu lillut innahu kana la yawi ila ruknin shadidin wa huwa rabbuhu wa khaliquhu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na toog bis di yiimu ci aaya bii, te mooy law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ci yéemu ba wax ne yal na yàlla yërëm sama mbokkuma Lut, yal na ko yàlla yërëm, yal na ko yàlla jëggal. Moom de jaaxle woon na ba wax ne aw ma wéeru dana aka neex. Mu ne yonente yàlla Lut jaaxle woon na ba wax ne wala ma wéeru boog, nee na ca pié bu dëgër ba, nee na te pié bu dëgër boobu mu wax du kenn ku dul boromam, du kenn ku dul yàlla mi ko bind. Moo tax ba mu jaaxle dafa def tawakkul ala Allah, wakkirlu ci yàlla, bàyyi koy mbir. Ne kon nag mbir maa ngi ak man daal, xamatuma ci dara lu dul rek ma wéeru ci yàlla, sàkku ci moom ndimbal. Foofu la ko sayidina Jibril alayhi salaam ne ko ñun duñu nit, ay malaaka lañu. Na sa xel dal duñu la lor mukk, te duñu lor mukk, loolu mënul nekk, bàyyi leen rek ñu agsi. Wax na lu ne bi nga xamante ni mbir mi tarn lool ci yonent yàlla Lut, te malaaka yi wax ko loolu, xelam dal na, mu deltuwaat gannaaw xam ne ndimbalu yàlla dikk na. Ñu ne ko yàlla ñu yónni pour ñu alexi waa dëkk bi. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni waa dëkk bi dugg nañ ci kër gi, sayidina Jibril silmaxal noon la leen, ndax dafa am lu mu jëfandikoo. Ñoom ñëpp ñu daal di silmaxa ci saasi, kenn gisatul. Waaw, moom la subhanahu wa ta'ala wax ni wa laqad rawaduhu an dayfihi fa tamasna a'yunahum fa dhuqu adhabi wa nuzur. Yàlla nee na ba ñu sàkkoo ganam ña pour jéema sëyeg ñoom, te gan ñi di góor comme ñoom. Waaw, wala boog gan ñi di malaaka, waaye yor melokaanu góor. Nee na keroog ba ñu dugg séedee ñun yàlla yóbbu nañu seenu gis ba ñu mujj di ay silmax. Waaw, moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu nekk ay silmax, gisatuñu dara. Ah, loolu dimbugal bu nga xamante ni su doon ne ñam la, ñu ne hors d'oeuvre la. Waaw, su doon ne ñam bu ñuy lekk la, moo xam añ la wala reer, ñu ne hors d'oeuvre la. Waaw, yàlla dogal ñu dugg si ci biir kër gi gisatuñu dara. Waaw, malaaka yi ne ko yow Lut, ne ko ñii de lañ yastatiu an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min alkharijina ma'ak idh la budda an yusibaha ma asaba qawmuha min alhalak wa inna maw'ida halakihim huwa as-subh wa huwa maw'idun qarib. Ñu ne ko yow Lut, ñi du

balen bal ko rafet teelu len ci xolam daal lu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jangar mu ne laysa shadid bi sur'a innama shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mu ne jangar nek ko ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kenn yebuma lol du njambar njambar mu ngi ci ngam mer ba pare am mitrise fofu la njambar nek mitrise bi yusuf am nak ci ñu tudul ko narona fat bakanam yalla dik ak yermandem xati da ko ba kenn fam rayiku mu muccu nek bu yef ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni mo yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir maxu bokkum ak jëm yalla loolu la yalla taqdir loolu tax mu tuddé ko ahsana qisas ndax jëflante bu rafet bi yusuf jëflante ak ay mbokam mu ne kan mo yusuf mu ne yusuf yaqub mu ko jëf yaqub ishaq mo ko jëf ishaq ibrahim mo ko jëf kon dañuy wax ni yusuf sëkk na ci mam ibrahim ndax bo gisee ñuy tudde suñu mam ibrahim ñu koy tudde abul anbiya manam bayu yonent yi dafa fekk ni dafa am ñaari cër benn cër bi moo dene lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppiko bu dee arabi itam ci moom la mu soppiko ndax yonent bi mën nga yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dangay gis ne ismaïl ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arabi ibrahima am na fa jër su dee ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis nañ ne ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaqub yaquba nag wax nañ ne banu israil yépp ci moom la mu jóge loola tax ñu tuddee ko israil ñu naan banu israil israil nag moo doon yaqub ndax yaqub alayhi salaam dañ ko dàkkantile israil mais du turam israil mooy jaamukat lu yàlla bi ndax ci luga abraniya isra mooy abd il mooy allah manam jaamukatu yàlla bu doon ci arab la dañ naan abdallah la tudd kon mu mel ni jaamu yàlla bum dappatoo woon di ko jaamu boroomam

am personne telle kon mu melni ten bi yagna lol def na ay siècle ñu né ten bobu ñu ko tuddé won sax djubbu l'ahzan manam tenu tif ak ñak rek mu nekkon ten bu lëndum ta tay waat néna ñu mbu tif tay ten bobu la mu jël yusuf fay yew ko bam ne mu wad ñu dal di koy jël rek yor ko ci biir mu nekk nga xamanteni yor na ñu yusuf alayhi salaam ba nga xamanteni

lagi ni citen ni ko ni ko ngi dikte ni ñaan soko ñaané insha allah da nga genn citen ni ko xal ya qani'a kulli masmu'in wa ya jabir kulli maksumin.

wajju genn ci buntu kër gi dal di taxaw ci bi peron mi jëf seen ginnaw ci gi la gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee bëgg tiim ko rek

waye yentiyalla yaqub dal di jengu mu di ko fion ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fongu mu melni xam daf ko song ndax ciofel gu upp ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak sobe mu dal di xam bi mu xamale ko

0: waye bu mom yusuf ba bu gisul won manam e akiraay bi nga xamanteni yalla doxla nako ci digeunte ma mu may ko te muy digeunte mu jëfandiko ndox ci mom bu gisul won kiraay bobu kon yusuf da na jott ndox ci te bu boba itam da na nek ñaw te ko waye gis nañ na fofu yalla e dimbal na fi jaamu ndax bu wax ni e bu alquran waxe ni azaniyatu wa thani manam bu jitele moy kat bu jigen dekk ci moy kat bu goor na xam na ni jigen fu mu rebe du soy bu ay itam ni as-sariqu wa as-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jitel goor ci ak tiacc mu ci jigen na xam na ni itam pouvoir manam doole goor ci tiacc mu upp doole doole jigen ci tiacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mo meuna rebe fukki ak bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci fexem mo taxoon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom waye fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jote wol ak ndaw si suñu tamé ci abdou ibn abbas mo ko dafa wax ni bi nga xamanteni yusuf yitte won na ndaw si ne da nga jël jëw ni yaqub defal ko yusuf ne yaqub ñu daa di jël loxol door ko ci dëmm yusuf ne bu ko dóoree ci dëmm yusuf nee na ci la bànneex bi yusuf a waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxol wax dina sax doomu yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amu ko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni mu génnoon ci loxom yooyu ci bi ko yaquba dóore ci dënn nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn moom abdou ibn abbas loolu la wax soo tamé ci ak hasan ak almujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku yusuf ba yusuf xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu tekkati rek nee na mu mel ni yaquba dafa tiim yusuf màtt baaram yi ba yusuf talatul sax léegi di jéem a joteg ndaw si wala muy tàlle rek am na sëriñ ko wax Qatada moom daf ne Yusuf dafa gis Yaquba ne ko yaa Yusuf ak ta'malu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwani al-anbiya dafa gis Yaquba ne ko Yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonente yu sell yi Yusuf lolo taxone wax deug yalla mo la rëcc ndaw si da bu jité yoy nak ci la taw nak muti buntu ko fexé mu mu rëcc ci wastabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyidaha lana al-bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim mo la ko al-quran nettali na histoire bi ci nettalin bu mujj ayib waaye daal liñ ci mën a gis ci weranteeg borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay koo xamante ni war na tax Yusuf mën a mujj ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woon na ko ci te mën nañu nag bu jëfee Yusuf moom woon a mujj ci ndaw si lu yàlla moo intervenir mu ko jëne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suusunat soo amul wilaaya si kam ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay bépp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si Hadj Malick radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak ngóor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njul bi soo ko wàcce ci taawal bi ak wasin yees bi soo ko wàcce itam ci taawul nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu kon nga gis ne kon ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bi nga bayyi sama ginnaw mu gënu mu ne fitnal e sama xet mo di ci gel mo ko tanu ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almar'a ala al-itlaq
1: nitam
0: e natukay bi nga xamanteni mo geul meuna sonal ko ci natukay nenen mom modi ci ko yusuf bu fekenteni am na tuti lu mu yitte wo bo bëgg e amon xalaatu jema e fek ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fek nek ne e da dem ndaw ba pare itam diggo di nit di itam yenente yi leg leg ken bashariya day ci ñoom su ko defee

bi nga xamanteni njëkkante leen bunt bi moo ko ndaw si yoppa bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamanteni wax neen ne presque dafa xàppati sax mbub mu mu solo juste bi mu dawee bu ubbi bunt bi lanu fekk juste et boom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër jaa waaw loo xam ci koo xamanteni dafa naroon ci sa jabar mu jaaw xanaa tey li mu gis mooy nga tëj ko rek wala nga dugg ko dugg yoo metti nga xool ne ndaw si bëgg na Yusuf mbëggeel boo xamanteni du ko benn yoon Yusuf ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naa nga xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañ ko tëj wala ñu dugg ko dugg yoo metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon Yusuf ñu rey ko moom daal et wax laaj na ba pare tontu laajam waaye et Yusuf bi nga xamee dañ ne isaalu tuttu ma caa nim xorli waaju maanaam gor buñ ko tuumaalee dafa war a dindi tuumala te Yusuf soxla si tuumal na ko ndax nee na moom moo ko sàkk qaala hiya rawadatni an nafsi Yusuf ne bee moom ci boppam moo ma doon sàkk ma daw kon mu mel ni mbir yi lañ waaye mu ne et ndeke azizu nisba bi ki nga xamante ni mooy borom kër gi am na itam benn waay bu mu am.

xamanteni dañ ko deg lepp lo xamanteni dañ nga ñu xam ko bu ko def mo la ni kon xewxew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yëpp demoo da borom kër gi ak tamu ànd loon ak ndaw si ak yusuf xaat bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ya ngay wax naan ak moom yëg ngeen xalaat bi xewul

xamna ci nek mu ko dal legi xabar bi fiwul mu xal quran wax ne wa qala naswatun fi madina imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qashabaha hubban inna lanaraha fi dalalin mubin mu ko dal ni dadi ci gene ni nek ci debbi ak personnalité ko ñu yepp ñu wax nan ah mom de jabaru ministre bi de mom ñu doon sakku ko yeen bi ci kër mom de degg na def ko bëgg mo del bo xamanteni dal mom dal gis nañ la dal

bi dana wañé ko wala sax mu dañ wañé mom la alquran di wax huma badana hum min ba'di ma ra'u alayat la yasbunnahu hatta hin nekk bobu tej ki nga xamanteni ñu koy tej lan di yalla yusuf dafa dama ci la fas ni ci tafa sun modi e yitté wa bi nga xamanteni yusuf yitté won nako ndaw ci bañu wété

da na ko daf koy laba ci itam day xorbat daram kon bari na buñu duggal kasso niki duggal kasso bo buñu duggal kasso bari na sa bakkar yu bari yo xamanteni fam ko te dindi na ko ñu ni kon buñu bi hadithu ni sama dañuy bu gis ni yoss tammi kartu set bi ci la ndax jabaram setal na setal ko itam chimiste ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal na ko itam gajjat yi nga xamanteni mo ñu won ci kanawon te ndaw say côté kon rek rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dëgg nañu seen loxo ñu ngir yu jëm ci taw Youssouf

mbokki julli ni mbokki deglu ga ni dalu ci nek katul yalla rek nga xam ci sen emission kalimatul haqq sen mbokk cheikh ahmed tijani ndo di ko defal and sen mbokk

xamanteni fuma masal ni bu xaju rek jigen ju umbi du dug xaju bi ci umbi da nga di ci suuf ndax fa yu batam ak doom ñu nek ci mom ay na tax di ma di ko bari nak ko yusuf ma ngi yegal ni so ko ñu wax xale bi di na yo xu te bes bu ñu yo xu fi jigen ju umbi ju ko dekk da nga nek ci bir ba da nga wat

0: kamu ngayon, if I will kill my opportunity, I will not have my own life. Ito ang pwede din sila kung ang sa inyo ang Diyos.
1: Hindi ka nagyayang ang gawa?
0: Eh, ang Diyos kiti eh. Ako, eh, sila mi, iyo switching that yan lang, iba ba yung ayaw mo eh, Diyos ko iti.
1: Ganyan din yan ang bang mga buhang na Diyos kami,
0: mga mga pahabadyo at yung mga ayaw iti na din.
1: Alam, pakalwak ni,
0: sila mga stay kaso mo, kaso na siya yan.
1: So, fruit?
0: Lihatin mo, bubuni wa kayo buza.
1: Dali wa kayo nadaan mo.
0: Wa kayo nga nga, ito kanyang wa kayo sa maklanda. Iwa yung upuahan.
1: Iwa tanik.
0: Mga wa kayo nga nga. Duma nga juri chita kibi muk.
1: Duma nga juri chita kibi.
0: Nga, alam mo siya tanto wa nagbay.
1: Nga gano'y Yusuf na dami niyo.
0: Kaya, dami ang dami niyo. Nga, eh, baka nga.
1: Kumat
0: biyamin niyo, ganito kibitin.
1: Bu,
0: iyak pa ba dyan ko niko,
1: hindi mo si,
0: wala ito ang mutuwa pa ba dyan,
1: wala ito ang mutuwa dyan ka,
0: wala at bayan,
1: at narapit.
0: Wala dyan mo mutuwa.
1: Nasaan ka mo yung sakot?
0: Dyan mo at ito ang saan ko ba niyamin.
1: Lumit,
0: sila ka siya lang.
1: Iyak pa niya yan sa mga
0: fray,
1: bangyan na kaklasin.
0: Dyan yan,
1: mga mga dyan.
0: So, yan ba na yung mga sama ba niyo ko?
1: Sa bangyan sa atin.
0: Kaya ito,
1: lalo ang hamili ng mga sede.
0: At siya,
1: pwede mong magsasachi gawin mo.
0: Ngayon din ngayon wakpa mo?
1: Eh, ngayon wakpa ito mo ako.
0: So, fake ito eh.
1: Bro,
0: lalo mo yung lahat yung adak kabi.
1: Lalo mo lahat ito.
0: Eh, nino ang mga doon mo si, doon ito yung bakal mo yung benedik.
1: Mahal lahat.
0: So, yung lahat eh,
1: dahil hamili ng mga
0: igwan.
1: Lalo,
0: kapag kayo,
1: nino ito yung ako.
0: Kaya ito din mo,
1: kalau kita
0: mengambil apa pun
1: kita akan dihukum
0: akan melalui
1: bagi kita
0: mengafat pun
1: si Yusuf
0: bila
1: kita akan berhati
0: dengan di
1: abi
0: kami hakim
1: Allah beli
0: bahwa khairul hakim
1: kita
0: ila abi kun
1: fakulu ya
0: abana
1: inna maka
0: sa'atul ma
1: syahidna inna
0: bina alimna
1: wa hakunna
0: lalu bihasabin
1: wa
0: kata
1: laki kunna
0: fiha
1: wa adana
0: laki
1: takbalna
0: fiha
1: wa inna
0: basalikum.
1: Lahe,
0: gano'y na inyo
1: na ribang
0: po
1: iaguza
0: na
1: di gano'y si kibit.
0: Gano'y na
1: eh,
0: ikawon
1: na Lord
0: chunye wahe
1: iyong kubak
0: sabante
1: sukone ko
0: sa dong di at
1: tapasach.
0: Wahe
1: inyo gudurek
0: dani ko wak na kulay
1: sa dong
0: di dawak tagi
1: alasach na
0: bubulbiti
1: ano ko na
0: puti na ambil
1: sach yun
0: tapos babalay
1: ko na gawak
0: na kawal.
1: Ya, aku baca.
0: Enak,
1: ini
0: semua ni
1: yang
0: naik dalam
1: defaut.
0: Ini malam
1: itu
0: demi
1: hanya mungkin
0: sang
1: yang dalam
0: aku tinggal
1: dalam
0: dewanya
1: sah
0: Yusuf.
1: Kemudian
0: malam
1: itu,
0: kemudian
1: Yusuf
0: dan Cik
1: dengan
0: jasa api
1: Yusuf.
0: Apa
1: yang aku mau
0: jadi?
1: Jatuh
0: mufiran
1: Yusuf.
0: Kami ni
1: gentong
0: berhanya
1: ini
0: gentong degil.
1: Kami
0: ni itu
1: mungkin
0: berhanya
1: itu
0: degil.
1: Kami
0: ni itu
1: mungkin
0: mau kena
1: tuh berhanya
0: degil.
1: Ada
0: mungkin
1: berhanya
0: ini
1: Yusuf
0: dari
1: jisang
0: kebat

ñene yonent yalla daoud alayhi salam ko faa won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da daan wor bis di dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaaw ci suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yonent yalla daoud da daan wor beccëk bi daan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu ni itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yonent yalla daoud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yonent yalla daoud mu ngi wor bis bob kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mëna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolu taxul itam yalla wacce yonent yi wacce itam téréem yi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

nak su fekkentene nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeen ay natou mune ko ndax natou won na yonenti yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xerem diko jam mune len xerem yi ngeen gem diko jam du da bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam dagguko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bamne ngodd taxan taxan mu reey tal tal bu reey jël ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddu sa borom mu lank deugat ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu degeere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legui dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jamm la seddal gu and ak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geunala nuggu te geunala neex neej ba muy noppalo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li doom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko nat won na itam ismaeila nax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek nax warona dem ci boati wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy top cigarette wala muy def lu ko neex waye yeepp daf ko du moyu waaw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeila itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenenti yalla yaqub tek ko itam tis wu reey ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool mu jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jissati yusuf ba mukk mune nak e natou bop man natou won yaqub ba mumuñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tindi ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena mumuñ go rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla muniko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon muniko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegu kuma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natou fofu nak la yonent yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ba tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba am na borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nazar waaw nax dañ né yenen ci yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña tegg gi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jeppi ko ci lolu lolu tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'i nadrata nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tegg sa beut bo tegaté rek
e bakar bi nak daldi